Gusu, eti akonya kesi mu. Edi nkomo echire o. Se nijie ene fahundi ayekosu wa Captain Jesus na anu odin. Nusu bebi ya wubi ya...

0: 6565. Hello. Hello. Aba hima machi. Machi o.
1: Hello.
0: Machi.
1: Yeah, yo.
0: Na empombo kodi e.
1: Me pa to a.
0: Hmm. Dogu tiye wo.
1: Na me pa to ma wo na.
0: Mhm.
1: Me mani e ni mu ta ma lewo na oma anse biya me tosi ni na mu ni ya atas
2: B. This is Plan B. 104.5.
1: Kambese ni ni adu na mu ni ya me pa adu mu ni ni adu ma me kame wo a. Na nkama ba. Ba me ni fa ni sense da ni me ya ye dia. Na sense de no ti me wo me ba wo ma me ko to adu na mu de wo na pa ni asa na. Me ma ni ni. Ta ngala ni ni na ta na mu ye. But me na ni ti se ni dia but na je no ha mi ti. O bre pa wo ma ku na mu. Ma ku ma ye me ya. Ni se ma mi ko ha pe ti bi ko di ji ju ana me. Ba so la. Ni se da ni.
0: Okay. Yati, any question? Not here. Not dog of an abano. Emma, why?
1: That's
0: you. You're not surprised.

0: o cheno. And to a cheno pa. O cheno pa. Chisana ya de.
1: Enti, esa, no afe, e kakana ese adine frimimu.
0: Efinimu.
1: Na menji ndi papante, o hwa na maye bibise, se biya meti pensi.
0: Na wachimu hwa afe.
1: Meti pensi na na amante, ene, ye pon ye na miko hun di fo na oma mi akwantre enu po menti ma nyini nyina ba akra me ji me ko ye ye besi ne menti ade ni
2: amen 7 years
0: na en fi nsu atwam nyina na wada wan na wada wan na sisi a wada he o ti betwi no
1: e ma ti ho pa ma cho me ji akwantre no ko ye nya me ni no pressa me no na no pa no po na sa man can tip in one minute in quite you, my men, no man, you know, because my no sleeping tablet. And so, bear 7 years in it, no man, my dad, bear 1 hour.
0: No man, you swat. Oh,
2: so what? I
0: put you up and I do one man, one by hanging on.
1: You met me, I can't say. Sawo yale, yale kwa so se mi dia mi nim so tu na si ata da no a, u benya wa yale sa.
2: Amen.
1: Se ni ame ba ya mi nya ma yale sa.
0: Amen.
2: Amen.
0: Sister na dance die no.
3: 104.5.
0: Me ni ye, nya ni o ka no, na emmom no. De na ma mi we ti ya no wo de ti a chire ho a. Emra me ye ayaresa, sa ayaresa no. Amen.
2: Amen.
0: Ehu. Na enwanwa ena afi yeri nyame kasaye ena o mensu toye emra me kasi nsu na eba na me wuresi ho no afi wetu na ni anu akohwe ha wensu tu na ni anu akohwe ha wensu tu na ni anu akohwe ha na ba penso ya wo ken we me si nsu na eba no afi me ya tatatatata
2: yes na efe
0: na nyame aye bi anya sara ma won
2: amen
0: eni je na ri be free hanu mako
2: amen
0: na nyame en mo nyam e mo chido
2: amen
0: o nyame acha
2: amen
0: nyame opa
2: amen
0: nyame on kron kron ti mo arofo amen
4: baby kona ko ti asamu aye wede
3: One 104.5.